0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Ito ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Content.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, Peace Out Now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng...
1: Magandang umaga. Ito po ang balitang alas 9. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Oras-oras balita.
1: Mga sikat na artista sa Pinyasan Festival 2026 magbibigay aliw. Sa Daet Camarines Norte, inaasahang mas magiging masigla ang pagdiriwang ng 33rd maugmang Pinyasan Festival matapos kumpirmahin ng lokal na pamahalaan ang pagdalo ng ilang kilalang artista para sa Fiesta Vibes Celebrity Night sa Hunyo 23. Gaganapin ang espesyal na pagtatanghal ng alas 7 ng gabi sa Pineapple Marker sa Daet Elevated Town Plaza bilang bahagi ng mga pangunahing aktibidad ng taunang kapistahan. Kabilang sa mga inaasahang magtatanghal at makikibahagi sa programa sina Jillian Ward, Jake Ejercito, Kelvin Miranda, Princess Loreto, Prince Dagdag, Timothy Tupil, Erica Pineda at Karts Udal. Layunin ng Celebrity Night na magbigay ng dagdag na aliw, kasiyahan sa mga residente at bisita na makikalhok sa isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa lalawigan ng Camarines Norte. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay inyong tagapaghatid balita, Adam Agito.

0: diri. One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang Oras-Oras Balita, alas 10. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga Iranian nag-walkout umano sa Swiss venue matapos ang pagbabanta ni Trump. Naganap noong Linggo, Hunyo 21, 2026, ang pag-walkout ng Iranian delegate sa Swiss venue kung saan ginanap ang pag-uusap ng Iran at United States upang tapusin ang West Asia War, matapos ang pagbabanta ni Trump na patamaan ang Islamic Republic dahil sa suporta nito sa Hezbollah. Ayon kay punong negosyador ng Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, hindi nila isinasaalang-alang ang mga banta ng Amerika. Aniya, kung maging epekto man ang mga ito, hindi umano hahantong ang United States sa kasalukuyang kalagayan ng desperasyon. Nagbabala ang Ghalibaf na sa United States laban sa anumang pagbabanta sa Islamic Republic at iginiit na handa ang aming sandatahang lakas na tumugon. Ang pahayag ay ginawa matapos magbanta si Pangulong Donald Trump sa pag-atake sa Iran dahil sa suporta nito sa Hezbollah. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacunyo.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: Magandang umaga, ito ang balitang alas 11 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Dapat mong malaman.
1: Pinalakas ng DPWH ang mga hakbang kontrabaha sa Naga City.
0: FM Daeng Oras.
1: Pinalakas ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang mga programa nito laban sa pagbaha sa Naga City. Ito ay kasunod ng pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dison noong Hunyo 20. Sa ilalim ng upland kontrabaha, magpapatuloy ang dredging operation sa Naga River at Sagup Creek upang aalisin ang naipong banlik at mga basura. Mapalalim ang mga daluyan ng tubig at mapabuti ang pagdaloy nito lalo na kapag may malakas na pag-ulan. Kabila din sa programa ng paglilinis, pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga drainage system, kanal at iba pang daluyan ng tubig sa lungsod upang maiwasan ang mga pagbara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad. Ayon sa DPWH, bahagi ng mga proyektong ito ay mas malawak na plano ng pamahalaan upang mapalakas ang kahandaan ng Naga City sa matinding kondisyon ng panahon at maprotektahan ang mga residente laban sa epekto ng pagbaha. Iyan ang mga balita hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapaghatid balita, Adam Aguito.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Caribbean music and beyond. One Radio. 99.7.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas

0: natin po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice.
3: One mission, one station, one radio, News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Pabili po.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
6: Noy Gen Z, so One Radio.

0: 1 o'clock.
1: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is 1 Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang 1 Radio News FM.
2: Dahil tindugo na
1: Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 1 Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Atod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Uminabot sa 30 padis anin mga partisipante ang nagpartisipara sa Sibidan Race bilang parte kang selebrasyon kang Tabak Festival 2026 na ginibo sa Rawi San Miguel ang hunya na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipara, 17 padis ang naglaban sa kategoryang pandalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi. Makalihis madiskwalipikar ang sarong padis. Nagpuunan karera sa Rawis asin nagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line at kompetisyon. Maresibi ang mga kampiyon ng 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos sa ikaduwang puesto, 8,000 pesos sa ikatulong puesto, asin 5,000 pesos bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kaini na tauananin doon ang kontribusyon kan mga parasera sa transportasyon kabuhayan asin pagpapauswag kan ekonomiya kang syudada, siring man ang pagpapadagos kan mga tradisyon na may kinaraman sa pamumuhay sa dagata. Iyan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at tinduguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On 1 Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: a minute before 2 o'clock.
1: 99.7 One Radio News FM.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
2: one station.
1: One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
2: Ito ang One Radio News FM.
1: Dai,
2: tindugo na. Bicoladia.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa Indo, kan best cafe green and 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababagal sa mga butika asina supermarket nationwide. Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikaduwang status conference sa kasong kinakahampangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Katakod ka na subuot crimes against humanity, huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes na kalaagdigdin, nagaganapon na ang status conference sa Hunyo 23 taong 2026 poon alas 10 aga hasta alas 12 ng pagkaudto. Sigon sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang pangenot na isyo ang focus kan na talakayana sa nasabing pagdamog kay Ibana na ang mga minasunod. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report, pag-adaptar kan protokola sa pagkapot kan confidential information, limitasyon sa lawig kan prosecution trial brief, pagtalaan kan masunod na status conference, makalihis ang judicial recess, public statements kan mga counsel. Nainot nang isinagibo ang enot na status conference kan Mayo 27 kung sain na pagdesisyonan kan hukuman na kaipuhan ang ikaduwang sesyon para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso kan kaso bilang paghahanda hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pagulayan. Susog sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosecution kan Hunyo 17, mantang ang Depensa Asset Registry, iyo ang nagsabi na wara sindang ipigsasangat na dagdag na item. Mantang pampubliko ang status conference, nilinaw kan ICC na posibleng magdagos main private session ko na taipuhana orog na nga ni maimbitaran ang pagluwas kan sensitibong impormasyon katakod kan witness protection as in siguridada. Kinumpirmaman kan korte na daimo atender si Duterte sa nasabing pagdangog makalihis niyang i-waive anas ayang diretsos na makapag-atindera. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 One Radio 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam.

0: sa headlines sa kan mga paradanin barata. Pigtutubod ang illegal recruiter arestado sa Legazpi City.
1: Labi sa 30 ang padis nagpartisipar sa Sibidan Race sa Satabat Festival 2026 sa San Miguel.
0: Rank 5 regional most wanted person can be called arestado sa Tarlac.
1: Pitong lugar sa Sorsogon nagunoan stable internal peace and security status.
0: Be Vogues may gutman liwat ang patanid sa publiko na likayan ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon.
1: EFP Bicol pigasigurar ang malinig at transparent asinapatas na pagproseso sa pagpili kan sa indang mga aplikante.
0: Sa lado nasyonal, tulo gadaan 5 irido sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban, mga suspect arrestado na.
1: 3 bilyones de pesos na dagdag pondo para sa mga OFW sa Middle East, itatagamak ang gobyerno sigon kay PBBM.
0: Pilipinas maabot nagibuhong semiconductor AI hub sa Asia.
1: ISCC itinalaan ni kaduwang status conference ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
0: 4 na luxury vehicles kan mga diskaya nakatalaang isubasta.
1: Deputy Speaker Ortega dinipensaran ang anti-political dynasty bill kana Kamara bilang makatotohanan na asin maayos na direktiba.
0: Anom sa 24 Pinoy na nakulong sa Russia, nakauli na sa nasyon, makalis ang apilan ni Presidente Bongbong Marcos kay Putin.
1: Attorney Baligod, pig-inganyar ang DOJ na ibasura ang gabos ng mga pigkakahampangan na libel, asin cyber libel cases.
0: Sa luwas ka nasyon, anom gadaan sa pag-atake kan Israel sa Gaza, journalist asin duwang hoven na kabali sa binuwian in buhay.
1: Rampa nagpatanid sa Iran naliwata sindang maatake kunda ibubuksa ng Strait of Hormuz.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niya ni Lunes, Hunyo 22, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 na One Radio News FM Diet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:05 na po ni na pagkahapon na pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tunsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide. Arestado ang sarong pigtutubod ang illegal recruiter makilis magbaylar sa Republic Act No. 10022 na nag-amyanda sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 sa Legazpi City. Sigon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Luis Lunez, ginibo ang operasyon na sa opisina ka ng sarong consultancy services sa nasabing syudad kung sain ang manner ka ng sendang pigibo iyo ang illegal recruitment activities. Sigon sa opisyal na nagsagibunin validation as in surveillance ang DMWD Regional Office 5, kariban ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 5, magalis mamonitor ang sarong media post. As in anunsyo sa sarong radio, mapadapit sa sarong orientation sa pagtrabaho sa Australia. Ginibo ang entrapment operation sa pangyenotakan si ADG Regional Field Unit 5, Department of Migrant Workers Regional Office 5, as in Legazpi City Police Station kung sain naaresto ang sarong persona. Nakumpis kardigdi ang kwarta, pigagamit na laptop, mga dokumento as in cellphone na ginamit sa transaksyon. Sa presente na sa kustudiya kan CIDG ang suspect para sa profiling kan sa iyang kaso. Nagpapasalamat man sininya sa mga namamanuan na naghahatod ng impormasyon sa inda mapadapit sa mga nanotarang illegal na gibo as in sa inda mismo ang napigsyarto ang sa indang napigibo ang trabaho nga ning mamantinir ang pazi order na sa komunidad.
1: Yan, trans tanto, uminabot uminabot sa labi 30 padisnin mga partisipante ang nagpartisipara sa Sibidan Race bilang parte kang selebrasyon kang Tabak Festival 2026 na ginibo sa Rawi San Miguel ngunyan na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipara, 17 padis ang naglaban sa kategoryang pandalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi, makilis madiskwalipikar ang nasarong padis. Nagkunan karera sa Rawis as inagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line kan kompetisyon. Maresibihan mga kampiyon ni na 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos man sa ikaduwang pwesto, 8,000 pesos man sa ikatalawang pwesto, asin 5,000 pesos man bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kay ni natauanan ni na doon ano kontribusyon akan mga parasera sa transportasyon, kabuhayan asin pagpapauswag kan ekonomiya kan syudad, siring man ang pagpalagos kan mga tradisyon na may kinaaraman sa pamumuhay sa dagat.
0: Mientras tanto, arrestado ang rank 5 regional most wanted person kan Bicol sa kinundisir na operasyon kan mga otoridad sa Poblacion 2, Pura, Tarlac. Inaarestar si alias JM, residente kan probinsya ni Sorsogon, huli sa kasong qualified statutory rape na warang pigrekomendang piyansa. Kinundisir ang operasyon kan Kasiguran Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Sorsogon, Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team Sorsogon, asin na ang Pura Municipal Police Station. Sa presente na sa kustudiya na kan Kasiguran MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, padagos man ang pinahigot na kampanya kan mga otoridad kontra sa mga wanted person bilang partekan pagmantinir kan katanusan paghatod nin hustisya sa komunidad.
1: Mientras tanto, paduman man kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Sorsogon. Idiniklara ang anum na munisipalidad asin sarong syudad sa probinsya kan Sorsogon bilang peace zone makalis makuha ang stable internal peace and security status o ang pagbisto sa mga lugar na librido gikan sa insurensya. Sigon kay Sorsogon na Police Provincial Office, a Public Information Officer Police Major Arwin Destacamento, kabali sa mga nasabing lugar ang Sorsogon City, Castilla, Gubat, Kasiguran, Puerto Diaz, Santa Magdalena asin Matnog na kung sain posible pang madugangan sa maabot na Hulyo. Saro subot ining programa ka na sa indang partner agencies asin na counterpart kan Philippine Army bilang inisyatiba nganing ideklaraan mga munisipalidad sa iraram ka na stable internal peace and security. Sigon kay Destacamento, dakula ining tabang para sa Pasig Orden kung sain may hiling na sa laog ni na pirang taon warang anuman na untoward incident sa atrocities kan mga communist-terrorist groups siring man subuot na digdi may hiling ang pagtalubo kan na probinsya ni Sorsogon. Mientras tanto, magpapadagos ang nasabing lakdang sagkod na maubos sa iba pang natatadang munisipalidad na daipa na idideklara bilang peace zone kan sa indang opisina.
0: Mientras tanto, nagtitinir na halangkawan aktibidad hasta unya na kan Bulkan Mayon makalis ang enot na pagtuga kaini kan Enero sa presenteng taon. Basado sa datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibos, nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon na padagos manliwat ang paggadaloy kan lava kaini sa talung o sa tulong galis kun sa ina nasa 3.8 kilometers sa Basud Gali, 3.2 kilometers sa Bonga Gali, as in 1.6 kilometers sa Miisi Gali. Nakapag-restruman ang ahensya ng 245 rockfall events, anum na volcanic earthquakes, kaibaan duwang volcanic tremors. Padagos man ang napagbugakan na mayonin sulfur dioxide na nag-aabot sa 1,549 tonelada sa kada aldaw pun kan Hunyo 20. Ulit di, maigot manliwat ang patanad kan FIVOG sa publiko na likayan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bulkan.
1: Sinerto kan Bureau of Fire Protection Bicola na maliniga, transparent, asin patas ang sa indang pagproseso sa pagpili kan mga aplikante na maut maglaog sa indang lado. Inian kasunod kan mga report na nagahagad subot nin bayad asin pigamit ang posisyon kan pirang empleyado nin gobyerno nganing matabangan ang mga aplikante na makalaog sa indang serbisyo. Sigon kay BFP Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquila Santiago, nag-aagi subot ini sa proseso, siring kan pagsumiter kan mga dokumento sa pagsairarom sa medical, dental and psychoneuro processing, magin ang qualifying exam, physical agility test, interview, asin maagi sa rollout sa pagkiolay man kay ini sa gabos na Fire Marshal, Provincial Fire Marshal, na ang gabos na mahapot mapadapit sa ahensya ang dapat tatukduan, sinda kun ano ang dapat nagibuhon, siring man na dai paglaumon na mapusog ang regional director o may kabistadong politiko. May gutman niyang pigpagarumdom sa mga mugurang na mga mauot na mag-apply sa BFP na dai tulos magtubod sa mga kabistado na personalis kan BFP na matangro nin kwarta nganing makalaog sa saindang ahensya.
0: Ala 5:13 nin pagkahapon, pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa Lato Nasional na tudsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada, kwenta, barada, national. Nadakop na kan mga otoridad ang mga suspek sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinimpirma kan mga otoridad na sa nasabing insidente, 3 katawo ang nagadan, mantang 5 katawo ang lugadan. Sigun sa enot na impormasyon na mga estudyante man ang nasabing eskwelahan ang mga suspek sa pambabadila. Kausa kay ni, suspindido na ang klase sa mga eskwelahan arukang San Jose Central School, Manlupi Elementary School, sin San Jose National High School. Mientras tanto, kinundin naman ang Department of Education Regional Office 8 ang nasabing pambabadila kasabay kan pagpahayag ni na pagkadit mapadipit sa insidente. Nagpapadagos man ngunyan ang ipigsagibang investigasyon na kan mga otoridad man ngudigdi.
1: Inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itatagama ang dugang na 3 bilyones de pesos na pondo para sa Department of Migrants Workers, nganing masyerto ang ligtas na pagpapauli asin na kabuhayan kan mga overseas Filipino worker na naapektaran kan kariribuka na sa Middle East. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamiton ang pondo para sa bilog na proseso sa pagtabang bago pa maghali, pamasay sa aeroplano asin mga programa sa reintegration o liwat na pagpuonakan mga Pilipino sa nasyon. Basado sa huring datos, uminabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na naiuli na sa paagika na humanitarian flight kang Department of Migrants Workers. Kaibanan ang mga mayhelang na naligtas man kan mga medical personnel sa aeroplano. Pag-abot sa nasyon, makakaresibian mga inintabang pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment asin giya sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagtatawan Overseas Workers Welfare Administration ng OWA ninhasa sa 20 mil pesos na puhunan para sa mga maawot na magnegosyo. Nagsagibuman ang ahensya ni na 15 job fair sa bilog na nasyon, mantang nagtagama man ang Department of Education nin makaskas na proseso kan pagresibe para sa mga nagbalik na OFW na lisensyadong para tukdo ngani na makapagtukdo sa mga pampublikong eskwelahan.
0: Mientras tanto, nakatalang isubasta kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang 4 na luxury cars na kagsadiri kan mga diskaya. Sigun sa BIR, nagigibuhunan auction na maabot sa Hunyo 29 sa National Office sa Quezon City. Kinabibilangan ini kan Mercedes-Benz Sprinter 2017, Range Rover LWT 2019, Land Rover Defender 130S 2023, asin Mercedes-Benz GLS 350T AMG 2020. An mga bihikulo na ini mababakal halis sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na nagakandidad nin kabilugang 26.14 milyones de pesos ang gabos na nabanggit na mga bihikulo. Paliwanag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na obheto kan auction ang maparikas ang napagkolekta kan mga buwis asin maibitaran ang padagos na pagbawa sa kantidad kan mga bihikulo mantang ininasa kustudiya kan gobyerno. Magigirumduman akan Marso ipinasakamot na kan Bureau of Customs ang 102 milyones de pesos sa Bureau of Treasury. Ang nasabing kantidad hali sa auction sa kansyam sa 13 nakumpiskang bihikulo kan mga Diskaya. Magigirumduman ang magagum na kontraktor na Sinda Pacifico asin Sara Diskaya ang naarastar huli sa pagkakaimbelto sa anomalya kan mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways.
1: Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikadawang status conference sa kasong kinakahampanga ni dating Presidente Rodrigo Duterte katakod kang subuot crimes against humanity huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes, nakalaagdigdi nagigibuon ng status conference sa Hunyo 23 taong 2026 po na alas 10 ni naaga hasta alas 12 ni pagkaudto. Sigon sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang panginot na isyu ang focus kana paghuhuruna na sana unang bita ng pagdangog kay iban na naan mga minasunod. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report. Pag-adaptar kan protocol sa pagkabot kan confidential information, limitasyon sa lawig kan prosecution trial brief, pagtatakda kan masusunod na status conference makaliis ang judicial process, public statement kan mga council, nainot ng isinagibo ang inot na status conference kan Mayo 27 kuna sa ina na pagdesisyonan kan korte na kaipuhan ang ikaduwang sesyon para sa mas detalyadong paghururo na sa proseso kan kaso. Bilang paghahanda, hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pag-ulayan. Susog sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosecution kan Hunyo 17. Mantang ang depensa asin registry, iyo ang nagsabi na wara sindang ipigsasaangat na dagdag na item. Mantang pampubliko ang status conference, nilinaw kan ICC na posibleng magdagos din private session kung kaipuhan. Urog na nga ni may bitaran ang pagluwas kan sensitibong impormasyon, katakot kan witness protection asin siguridad. Kinumpirmaman kan korte na dai maatindir si Duterte sa nasabing pagdangog, makalis niyang i-wave anas iyong diretsyos na makapag-atindera.
0: Nakatalaan na mag-abot sa nasyon ang nasa 24 Pilipinong pinalaya sa kulungan sa Russia makalis ang personal ng pakikipag-olay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sigon sa Department of Foreign Affairs, nagbiyahe na ang mga Pilipino hali sa Krasnoyarsk, Russia, pasiring sa Bangkok, Thailand. Kunsain, sinda babangaon sa dawang batch bago magbiyahe pa uli sa Maynila sa pagikan Philippine Airlines. Sa presente, nakaabot na ang enot na anom na Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kasubagong alas 12:05 nina hating gabi lunad kan flight PR737 na mantang ang natadadang 18 piglalaoman na makakapaglapag sa nasyon poco mas o menos alas 4:05 nin magagahon na napagaraman man na haros sa siyam na bulan ang nakakulong ang mga Pinoy na ini sa Ishkut sa Russia nin warong o warang formal na kasong pigkakahampang. Napalaya ang mga ini magkalis ang apila ni Presidente Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa nakaliis na sidelines sa Kan-ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Susog sa Presidente, niripaso kan mga otoridad sa Russia ang kaso asin na kinumpirmang warang pigbayular na lay ang mga Pilipino kay tulos sindang ipigsugo na palayaon asin deport na pabalik sa Pilipinas. Nakahanda naman ang gobyerno ahensya kan Pilipinas nga ni magtaonin tabang asin asistansya sa mga nagbalik na Pilipino Pilipino sa saindang pag-abot sa nasyon.
1: Mientras tanto, dinipensaran kan sarong halangkaw na leader kad kamara ang bersyon kan anti-political dynasty bill na ipinasara ka na kapulungan na makatotohanan asin sarong magayon na lakdang na dainagibo kang nakalis na kongreso. Sigun kay Deputy Speaker asin na La Union Representative Paolo Ortega, inian bersyon na katanggap-tanggap sa kadakla ng mga kongresista. O beto kan propuesto na maipautob na anlay sa maabot na perilian sa taong 2028 nga ni ipahiling na seryoso ang kamara. Inako ni Ortega na kadakol ang nagbabatiko sa limitadong sakop kan propuesto alagad tinawang doon niya na kadakol na sakripisyo ini huli ta haros 80% kan mga miyembro kay ni hali sa mga politikong pamilya kaibanan ana sa iyang sadiring pamilya sa La Union. Sa irarong kay ni ipinagbabawal ang pangkandidato kan mga paryentes hasta second degree of consanguinity o affinity arog ka na aki o makuapo sa parehong cluster o lugar kang nagtutukaw na opisyala. Apektado man kay niya ang mga magturugang na presenteng nasa posisyon na sa Senado. Ipiniliwanag ni Ortega na maigipas ang propuestong ley sa Senado asin bicameral conference kung sain posible pa inig mapakarhay asin mabago. Inot ng ipigayag ni House Majority Leader Sandro na lihitimo ang mga puna sa anti-political dynasty bill kan kamara alagad. Sinabi niyang ang presenteng version bunga ka na kompromiso nga ni makakuha anin bastanteng suporta gikan sa mga kongresista. Sigun pa kay Marcos, basado sa konsultasyon na sa mga leader kan partido, posibleng mawaranin bastanteng boto ang propuesto kung na mas magiging maygot ang mga provision kaini. Aminado ana sa iya na kadakwala sa mga miyembro kan kamara ang nagkaiba sa political dynasty.
0: Maaning mainganyar ang nagkadakol na foreign investors na magpatindog ng negosyo sa nasyon. Nagtaong kasuguan na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na parikason ang mga proyekto asin insentibo na maakit sa mga kumpanyang nalilinya sa semiconductors asin artificial intelligence. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na maumutaka na Presidente na gibong prioridad para sa mga dayuhang kumpanya nganing makinabang ang mga Pilipino sa technology transfer asin pag-uswag kan ekonomiya. Target kan Presidente na maging semiconductor asin AI hub ang Pilipinas sa Asia. Sinabi ni Recto na dakol na mga Pilipino ang matitibay sa teknolohiya asin dakulang bentahe kung makuha sa nasyon ang mga dayuhang mamumunan na.
1: Yentras tanto, pig-inganyar ni Attorney Levito Levy Baligod ang Department of Justice na mag-inhibit asin ibasura ang gabos ng mga reklamong libel asin cyber libel na isinangat laban sa sainda. Sinabi na Balingod na pigkukonsiderang abogado ka na subot 18 dating bodyguards ni former Acubicol Partylist Representative Saldico na dapat mag-inhibit ang opisina sa mga reklamong sa indang piga kahampang. Paliwanag ni Baligod na huli ini sa nagpapadagos na subuot investigasyon kan Office of the Ombudsman sa kaparehong kaso. Pagkakaaditan subuot kaini na magkaiguanin magkaibang resolusyon o conflicting decision si Rigmanan ko equal bodies an Ombudsman as in Department of Justice. Nagtutubod man siya na an paggamit subuot kang tanod bayan sa inisumiting joint affidavit kana Pebrero nagpapahilig na iguang katotohanan ang mga ipigbuyagyaga kang nagpapa bistong mga dating Marines. Sa presente, wara pang bagong payag o anumang komento ang Office of the Ombudsman mapadapit sa sinabi ni Baligod. Barumduman na ang naunang bita ng grupo basado sa saindang mga payag asin nagsiwalat kan mga revelasyon mapadapit sa pag-resibi subuot kan mga pinangaranang individuala asin opisyala nina male-maletang kwarta.
2: Parada 20 National.
0: alas 5:26 din pagkahapon. Update man kita sa kamagtaka na ka sa tuyong panahon na natudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na ngay po niyanin minerals kay guli ng pagnum ni sarong cups sa Laroal Dawa nga na makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po niyanin sa mga butika na nationwide. And sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 7 na unong kay Typhoon Francisco. Makaskas na nagkusog si Francisco mantang naghiro pa west northwestward sa kadagatan ng kan Pilipinas. Ang lokasyon na kan Santro Caynina sa 620 km east kan Tuguegarao City, Cagayan. May darainin kusog nin paros na maabot sa 155 km per ora. Pagbugso na maabot sa 190 km per ora. Mantang naghiro pa west northwestward sa kaskas na 15 km per ora. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, Caybanan eastern portion kan Babuyan Islands.

0: Siring mapo kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Anong natawo kabali ang sarong journalist as in duwang hoven ang nagadaan sa magkahiwalay na airstrike ang Israel sa Gaza sigon sa mga Palestine officials. Ang enotapag-atake ang nagtama sa sarong apartment building sa Gaza City na ikinagadaan ng kanduwang magtugang sa sarong airstrike sa Burij refugee camp sa Middle Gaza. Tulo katawo pa ang binawiin ng buhay kabali si Ahmed Wisha, sarong cameraman sa sarong news media company. Kinumpirmar kan media ang pagkagadaan ng kanduwang sa indang empleyado. Sinabi kan militar kan Israel na inian sarong precise strike laban kay Wisha na subuot may kaugnayan o may kinaraman sa militar kan Hamas as in pig considerar na huma sa mga soldados kay ni. Pinahimutikan man kan Hamas as in iba pang mga grupong Palestino ang naparatang sa ibong kan pigaapod na ceasefire kan Oktubre nagpapadagos ang mga pag-atake sa Gaza. As in sigun sa Gaza Health Ministry, labi sa 73,000 na Palestino na ang nagadaan na puon kan magpuunan giyara kan Oktubre 2023.
1: Yan Charles Tanto, nagpatanid si US President Donald Trump na liwat na magsasagibo nin military action ang Estados Unidos sa Iran kung magmamatagas ininabuksan ang Strait of Hormuz sarong panginot na ruta na pigaagihan nin langis sa asin kalakalag sa kinabana. Ginibo ni Trump ang pahayag makilis i-anunsyar kan Iran ang posibilidad kan pagsasarado kang Strait of Hormuz. Sigon sa Iran, nadainaw utob kang Estados Unidos ang mga promesa katakod kan pagpapapundukan gera sa Lebanon. Rason nga ni dainaw muna sinda magkaulay dapit sa mga sensitibong issue siring ka na sa inang nuclear programa. Sa ibong kaini, pinanginota ni U.S. Vice President James David Vance ang pakikiulay sa mga opisyal kan Iran sa tabang kan mga mediator ali sa Qatar sina Pakistan. Tinawang duon niya na maawot manliwat ni Trump na magkaigwanin bagong pag-uulay sa relasyon kang Estados Unidos asina sa mga namamanwaan kan Iran. Nanindugan man ang Tehran na dai mausada sa masunod na yugto kang negosasyon kaibana na ang mga orolay sa nuclear program hasta sa dai mapupundo ang labanan sa Lebanon asin dai narilisibi ang mga ipigpromisa na binipisyo sa ekonomiya kang nasyon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon na iyan naman ang naging katripunan ng kansatuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Iyan po iyan si Sir Luzon Barnazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Kaya po maghali, masunod na ang programang The Tita Pauliana Show kasabay si Tita Pui. Maraming na pagkahapon man sa tuyang mga Facebook live viewers kay Cogs Canyon, kay Gado, kay Ronski Belgar, kay Gina Brara Christian, kay Sir Jude Hickap. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintubo na!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
5: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Listening to One Radio.
11: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng Alingatong Roots

0: na pagmayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Hello, hello, hello. Jones, my name is Bangi. Bongang Bangi, Kabi Colin. And in it, I'm on point, say it only quiet. I'm going to show you my own, and I'm going to show you my own. I'm going Tita Pollyanna. Magkakaedi ba na naman po kita? Tulong oras. Sendong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Daet. Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Padawa. Sarap kumanta. Bo, maghapong pa naman, manakanakang umaaraw, manakanakang makulimlim. Kaya hindi ko maintindihan. Meron na bang kinakasal na mga... Chikbalang? Chikbalang? Hindi, dahil nga naman, tayo ay kahit papaano, no? Naapektuhan po ang ating panahon sa pagdaan ng isang malakas na bagyo. Diyan po naman sa may Pacific Ocean na itago natin sa pangalang Francisco. Itago? Yan po na naman ang aking mga ex-boyfriend dyan sa pag-asa. Hindi na naman sila nagtagumpay. Hindi nila napigilan ang pagdaan ni Francisco. Although na itulak nila papuntang Pacific Ocean. Sige, ganyan lang gagawin nyo, ha? Tapos sana naman, meron din tayong mga manakanakang pag-ulan. Huwag naman masyadaw. I don't want so much ulan. Just a bit long. Sure! Abentidos ng Hunyo 2026. It's a very special day dahil clean lunes. Yes, ito po ang araw na dapat nagpapaalala sa atin. Nang kalinisan, ang kahalagahan ng kalinisan sa ating buhay. Hindi lang sa ating mga kapaligiran, sa ating bakuran at mga tahanan, kundi pati na rin sa ating kaisipan. Kaya walis-walis kahit walang time. Thank you so much sa mga nagfa-follow na sa atin. Naku, dumami ng nagfa-follow sa Johnson and Kaibangan sa ating TikTok account. And of course, the Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much. Parang gusto ko kayong halikan, each and everyone. Harot. Of course, the Tita Pollyanna Show, may kasama forever. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach and Lychee. Batata, paborito ng mga bata, of course. Like me, I'm still young. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Flavored Drink with Coconut Jelly. Meron tayong different flavors, Lychee, Pineapple, and Mango. I love Drinko Float! Siyempre naman! Meron tayong Sardines, Golden Town Sardines. Meron tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili! Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan in the Bicol region. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, kaibanan po niya to ang Wanok Chicken Inasal Diet. Matatagpuan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue sa Centro Candiet. Sa pagitan lamang po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide! Daghan salamat! Gems Products. At syempre para sa tuya mga magagayon in the city of true love, mga katindugo na magagayon, kay po hanyado kan oras para mamantiniraan sa tuya mga sadire sa pagkakagawanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa impa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa, 150, mani pedi, 50. As in duma naman kita mapa hand spa, glute drip, glute for push, Slimming Excellis, Mesolipo, as in Karakulpang Spa Essential Services. Kaya marina! Sa Pink Spa, magukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Sampang Sanakanamando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sana kita. Hanapin niya to ang sa tuyang friendly Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita
0: Poyana,
1: Show!
0: Ay. Nabulabog itong weekend natin. Dahil naku, ayun na naman. Talaga naman. Hindi pa rin matapos-tapos ang usapang mana. Aba, ito ba naman si Lord De Leon? Umatin sa isang press con para ipromote ang kanyang pelikulang 40 Days. Aba, biglang naghinaing. Nilabas niya lahat ang kanyang sama ng loob. Hindi daw niya kailangan talaga ang mana. Eto po naman ay bunso dahil nagpa-interview si Ian De Leon kay Boy Abunda. At sinungaling daw itong si Ian. At talaga namang pinasinungalingan niya ang lahat. Wala daw talaga, hindi daw nakikipag-coordinate. Kaya sabi naman niya, ay sa'yo na yan, Ian. Hindi na namin kailangan niyang mana-mana na yan. Tama na na kami ay naging anak ng superstar Nora Aunur. Hoy! Tapos, nang binilikan po ng maraming mga netizens ang interview kay Ian De Leon, nakita nila na ito palang si Ian gustong idaan lahat sa legal na proseso. At gusto din niya maging bahagi yung kanyang mga kapatid sa pagtayo ng legasiya ng kanilang ina. Dahil hindi na biro-biro, no? Ang kanilang mother, it's not a joke to be the son or the daughters of Miss Nora Aunur. Superstar po yan at national artist. Isang kayamanan si Nora Aunur saan ng ating bansa. Kung kaya naman, kailangan talagang pangalagaan ang kanyang legasiya para sa mga darating na henerasyon ay ma-appreciate nila na napakatindi ng naging epekto ni Nora Aunur sa kultura ng Pilipinas. Yun ang gustong gawin sana ni Ian. Meron nga siya mga sinasabi na nag-meeting daw sila after ng 40 days ng pagkawala ng superstar. Gusto niyang kausapin ang kanyang mga kapatid. At meron din daw nag-attempt na magtayo na ng mga kung ano-anong foundation. Sabi niya, gusto niya na sama-sama silang lahat. So lumalabas, gusto lang ni Nalutlut at ni Matit na datong agad. Ay hindi pwede yung ganun dahil iba nga yung kanilang nanay. Hindi naman yung basta-basta lamang namamamayan. Superstar po yan at national artist. So ang nangyari ngayon, eto kung ano-anong pinagsasabi nitong dalawa, si Matit, gumawa pa ng kanyang TikTok tungkol sa mga santong kabayo, ay iwan. Basta na masasabi lang natin, dapat mag-cooperate sila. Itabi na yung kanyang katamaran ng dalawang babaeng yan na ini-influensyahan pa nila yung dalawa pa nilang kapatid. Diba? Ganun lang yun. Mariresolve yan pag sila yung nag-cooperate. Baka mas malaki pa ang makukuha nila. Yes! The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
0: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
6: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
9: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
12: The Tita Puliana Show!
20: Yay! 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock. Dito pa rin po sa ating unang oras ng The Tita Puliana Show. At oo nga ha, medyo i-wrap up ko na lang yung pinag-usapan natin kanina sa showbiz Poppy Tick. Sana nga magkaroon ng magandang unawaan ang magkakapatid na De Leon para naman eh marisulba nila at maisaayos na yung pagtatayo ng mga foundations at syempre yung museum ni superstar Nora Honor. Dapat kasi sama-sama sila lahat magkakapatid. Dapat hindi lang isa, kundi gumalaw sila ng sama-sama dahil mas marami silang mararating at mas malaki ang kanilang makukuhang grasya mula sa kanilang pagsisikap. Kaya good luck to the De Leon family. Huwag na kayong magbangay. Itong si Matet masyadong maldita. Alam mo, Mama Tet? Merong chika noong pambagets ka. Ikaw daw ay tumatakas para makipag-inuman sa mga construction workers. Totoo ba yan? Maldita ka masyado. Mukhang siya kasi ang nagsusulsul eh, ha? Pero sana maisaayos na nila yan. Anyway. Last week ko pa natanggap ang isang text message. At ang kanyang tanong ay, yung bang mga sablay na pasya o desisyon sa buhay, mababawi pa? Oh, di ba? Ang ganda ng katanungan niya. Kaya, ay, ang hirap. Mukhang exam. Sa algebra, ang kanyang tanong. Itago nang daw siya sa pangalang Bernice Bernadette. Oh, ang ganda ng pangalan, ha? Kung kanya, yun ang kanyang totoong pangalan, napaka-cute. At pwede siyang maging, ano, no? Maging inspirasyon na ipangalan niyo sa inyong mga magiging anak. Bernice Bernadette. Ang cute! Ang kanyang palayo ay BB. BB! Well, sa katanungan mong mga sablay na pa siya sa buhay, paano mababawi? Oo, totoo yan ha. May mga pa siya tayo na hindi na mabubura. Pero pwede pa ring mabawi ang epekto. Maituwid ang direksyon at makabangon ang buhay. Hindi man maibalik ang kahapon. Wow, ibalik mo ako sa kahapon kung saan naroon ka. Nagmamahal sa akon. Sa akon? Hindi man maibalik ang kahapon, pwedeng ayusin naman ang bukas. O, diba? Kapag may sablay na pa siya sa buhay, ano naman kaya ang pwede nating gawin? Unang-una, aminin! Oo, dapat tayong umamin. Hindi umami, ha? Bitsi. Dapat tayong umamin sa ating mga pagkakamali nang walang palusot. Diba, wala kang itinuturong ibang tao. Ang unang hakbang ng pagbawi ng karapatan sa sarili yan, no? Ano ba talaga ang naging maling pa siya? Dapat i-identify mo yan. Bakit ko ito ginawa? Ito ba dahil sa galit, sa takot, sa pride, sa padalos-dalos na maling influensya? Kasama ba yon? Kaya sino naman kaya ang nasaktan? Ako ba? Ang pamilya ko? Ang trabaho ko? Ang aking relasyon? Ang aking reputasyon? Ganon? Oo, dapat talaga nagtatanong tayo palagi. Kapag malinaw na kasi ang pagkakamali, mas malinaw nating maisaayos ang mga bagay-bagay dyan. At wala nang Makita nyo yun. O, pasyal kayo dun sa ating page, The Tita Puliana Show sa One Radio. Nandun yung video niyang That's a story. Ayan, panoorin nyo. Siguro, pwede rin tayong humingi ng tawad, no? Hindi lang pwede tayong, pero dapat humingi tayo ng tawad kung may nasaktan. Kung may mga tao na apektuhan, malaking bagay ang pagbawi, at taus-pusong paghingi ng tawad. Hindi para agad kung, o hindi para agad na mapatawad ka, kundi para panagutan mo ang naging epekto ng ginawa mo. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon eh. Kaya mas mabuting sabihin, nagkamali ako. Naintindihan ko ang nasaktan ka. Hindi ko na mababago ang nangyari, pero gusto kong itama ang kaya ko pang itama.
1: Wow, diba may ganun?
20: Oo, kung pwede mo pang itama, yung mga bagay na pwede mo pang itama, itama mo na. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon. Siyempre, pwede rin nating ayusin ang mga kayang ayusin, isa-isa lang, huwag naman sabay-sabay. Hindi lahat mababawi ng isang bagsakan lang. Minsan, unti-unti. Kung pera ang nawala, gumawa ng plano para makabawi. Kung tiwala ang nasira, magpakita ng consistency. Diba? Yung talagang magiging tapat ka at consistent ang iyong gagawing pagbawi ng tiwalang nawala sa'yo. Kung oras ang nasayang, simulan ulit. Diba? Simulan ulit ang disiplina. Kung oportunidad ang nawala, maghanap ng bagong daan. Hindi kasi laging instant ang redemption ha. Madalas talaga pinoproseso yan. At syempre, pwede rin natin sigurong tigilan. Tigilan ang pag-uulit sa parehong pagkakamali. Walang saysay ang pagsisisi kung pareho pa rin ang asal, sistema at desisyon. Kaya dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang trigger ng maling pasya ko? What triggered my wrong decision? Aba, in English? Ano ang dapat kong iwasan? What should I make iwas? Make iwas. Sino ang dapat kong pakinggan o layuan? Anong bagong habit ang kailangan kong buuin? Kasi meron tayong mga halimbawa dyan ng pagiging padalos-dalos, di ba? O matuto tayong maghintay bago magdesisyon, huwag padalos-dalos. Matuto din tayong magsabi ng hindi kung tayo po ay people pleaser. Yung gusto mo lang talagang i-please ang lahat ng tao, o hell, matuto na tayong magsabi ng hindi. Huwag din tayong magdesisyon kung tayo ay galit. Dahil pag tayo emosyonal, nako, iba-iba ang mga nangyayari. Dapat calm ka lang. Calm! At syempre, humingi muna ng payo sa mga mapagkakatiwalaan kung medyo natatakot ka sa mga pangyayaring yan. Huwag mo ring ikulong ang sarili sa hiya. Minsan ang pinakamalaki kasing hadlang sa pagbawi ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang sobrang hiya at guilt na palaging pumipigil para kumilos, di ba? Kaya mahalaga ang konsensya. Tanungin mo ang konsensya. Konsensya? Yes? O, di ba? Sumasagot. Dapat tinatanong mo palagi ang iyong konsensya doon. Ha? Pero hindi rin tida, dapat maging kulungan naman yung konsensya natin, di ba? Dapat meron din tayong sarili nating judgments. Siguro, mas magandang ayusin natin ating mindsets, no? Pag sinabi mong, nagkamali ako, tama yan. Pero pag sinabi mong, wala na akong kwenta. Hindi ho tama yan. Huwag na huwag mong sabihin yan. Ang pagkakamali ay bahagi ng kwento mo, hindi buong pagkatao mo. Pwede ka rin gumawa ng mga bagong pasya araw-araw. Ang isang maling pasya ay hindi dapat maging sentensya habang buhay. ang pinakamagandang pambawi ay ang sunod-sunod na tamang pasya mula ngayon. Una, tamang salita, tamang ugali, tamang paggastos, tamang pakikitungo, tamang pag-iisip, at tamang paghawak sa emosyon. Ang buhay ay hindi lang hinuhusgahan sa isang sablay o isang palpak, kundi sa ginagawa mo pagkatapos ng kapalpakang yan o pagkasablay na yan. O mamaya-maya, meron tayong pangbuntot dyan at pagpapaalala kung paano natin bitbitin ang pagsaayos ng mga kapalpakan, mga sablay sa ating buhay. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Bernice Bernadette dahil sa kanyang katanungan na parang algebra subject o isang algebra equation na ang hirap isolve. Actually, tatlong araw ko talaga yung pinagmuni-munihan. Thank you, Bernice Bernadette. And keep your mga katanungan sa ating hotline 0961-447-3923. Pwede rin po naman sa ating comment section. At yan po naman ay sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on or sa One Radio Facebook page. Dito lang po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. I'm Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show on the radio.
5: Thank you.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Kumusta naman po ang pamanggihan niya to dyan? Masyaram. Thank you so much sa mga nagka-comments sa tuyang Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Bonggang-banggi sa mo, Levi Binyas Fernandez. Thank you so much. At apunod pa talaga siya nag-share. Thank you so much. Buda, hello-hello mandaan sa mga pig-alingahutan. How are you talaga? Hello man sa Indo. Hello kay Romnick Bilaon. Ganon din kay Dandan Al. Good evening. Of course kay Chatnena Palanas Bobbies. Just wanted to bang gida sa gabos na nagdarangog sangunyan from Chatnena. And of course, malina banggi man sa gabos na nagdarangog dyan sa Swa Malinaw Albay. Sabi naman ni Dandan All, Lunes na naman. Kaya shout out sa mga kapatid niya dyan sa Bartolay Street, San Jacinto Masbate, na sina Manong Diding, si Ligoy, si Pulonggo, si Nonoy Glenn Alcantara, at si Bimboy. Mga bro, Happy Father's Day kahapon, sabi ni Dandan. Good evening din po kay Kuya Eusebio Castillo. Shout out man po giralay sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. From ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Bonggang banggi man sa mo, Chat Daisy talaga. Anyway, salamat din po sa lahat ng mga nag-share at nag-like sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa mga nagdarawag sa radyo ngunyan, pwede po kamong mag-like, as in i-share po nindo, tanganing sarabay na kitang mag-ugmaw. I love it. Of course, mag-follow man po kita sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Nakulong po kita mga contents duman. Maski duwang aldaw pa na pigbabrowse nindo, dahil nindo mauubos. Dakulo na content duman. What? At syempre, mas mailing nindo ang gayon ko duman. Kasi digdi po isa sa tuyang live stream, audio lang po kita. Pero sa para mailing nindo ang gayon ko, confident. Pasya lamang po sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. O, eto na yung pang wrap up natin ha. Reflection doon sa ipinadalang katanungan ni Bernice Bernadette tungkol po naman sa sablay-sablay, mga kapalpakan sa buhay. Alam nindo mga katindugon, sa totoo lang ha, gabos man kita nag-aagi sa mga araw kayo ng mga panahon na igwa kitang kapalpakan sa buhay. May mga desisyong ginawa tayo dahil siguro sa galit, dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa pagmamadali, o minsan dahil naniwala tayo sa akala nating tama. Pero sa bandang huli, saka natin masasabing, sana hindi ko na ginawa yun. It's Mushu Cat. Makulugon talaga iyan. Nakakapanghinayang, nakakahiya pa minsan. Pero ang tanong, kapag nagkamali ka na ng pasya, may pag-asa pa bang mabawi? Siyempre, kanina ko pa sinasabi yan. Oo. Yes na yes. Meron pa yan. Hindi man natin mabura ang nangyari, pwede naman nating ituwid ang susunod na kabanata. Ang unang hakbang, eno talaga niya itong gibuhon sa satuyang buhay pag iguakit ang mga araw ka iyan na realisasyon. Aminin sa sarili na nagkamali tayo. Hindi yung puro dahilan, puro sisi sa iba, kundi yung tapang na sabihin, oo, ako nagkamali. Wow, dramang drama. Dahil habang hindi natin inaamin ang sablay o kapalpakan, hindi rin natin maisaayos ang nasira. Pangalawa ha, kung may nasaktan, dapat matuto tayong humingi ng tawad. Hindi dahil gusto lang nating gumaan ang pakiramdam natin, kundi dahil gusto nating panagutan ang epekto ng naging pasya natin. At pangatlo, gawa ng aksyon ang pagsisisi. Dahil ang tunay na pagbawi, hindi lang sorry, kundi ang pagbabago. Ganon yun. Mga padabs. Padabs. O kasi padaba, di ba? Padabs. Mga padabs. Ang maling pasya ay hindi katapusan ng buhay, ha? Bako iyan ang pinaka... Bako iyan ang pagtatapuskan sa tuyang buhay. Minsan, inipangani ang nagiging paagi para maging mas makpakumbaba tayo. Mas matalino. Ay, matalino na siya, oh. Nata ngayon, matalino na iyan.
1: Paano kaya?
0: Nakulo na bagay ang palpak sa buhay. Grabe man kung dai pa siyang maging matali ka iyan. Ang mahalaga, huwag tayong manatili sa pagkakamali. Matuto, bumangon, at magsimulang muli. Dahil tandaan natin to ha, ang sablay na pasya ay pwedeng maging sugat, pero pwede rin itong maging aral. At ang aral, kapag tinanggap mo, pwedeng maging simula ng mas maayos at mas masaya na buhay.
2: Maugmaho na baga akong ngunyan. Nata! Paano kaya ka itong bagang mga sala akong desisyon sa buhay? Ay talagang... Niyapos-yapos ko at ngayon okay na ako.
0: Aba, at least... Kaya kung meron tayong mga ganyang mga pinagdadaan ng mali na mga pasya o mga desisyon na naging palpak, huwag tayong manghina. Tuloy lang natin ang buhay. At syempre, sundin po natin kahit papaano yung ilang mga tips na binigay ko sa inyo kanina pa. Yung na-late, pwede po ninyong i-replay na lang ang ating... live stream, dyan po naman sa ating Facebook page, One Radio 99.7. Ay, hindi pala. Sa The Tita Poliana. Sorry naman. Ang ating Facebook page ay The Tita Poliana Show sa One Radio. And thank you so much sa mga nag-share, lalong-lalo na sa One Radio 91.3 Tabaco. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin natin dyan. Salamat. At pati na rin po sa ating mga avid, avid listeners na nagsishare, lalo na ito si Levy. Thank you so much, Levy. At sana po naman ay ishare nyo rin ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio, para mas marami po tayong marating at maabot. At sama-sama tayong maging masaya every night. Kumusta naman ang love life nyo? Oh, nabigla. Nabigla. Kasi yung iba dyan, hindi nila alam, meron pala silang love life. Kaya lang nakaligtaan nila. Oo. Kasi parang kampante na sila, sanay na sila. Eh, nandyan lang naman siya, di ba? But no, you should always try to nurture your love life every day. Ha? Kasi huwag na tayong masyadong maging kampante sa ating love life. Dapat palagi nating pangalagaan yan. Parang halaman. Di ba? Oo. Huwag natin yung hayahayaan na, nandyan lang naman siya. Mahal naman ako niya. No, kailangan talaga itanong mo, hi love, kumusta ka na?
2: Mahal mo pa ba ako, love?
0: O di kaya naman, love, mahal na mahal kita. Every day sabihin po natin yan sa ating mahal. Para naman mas lalo tayong close to each other. Pag bigla niyang sinabi niya, ay, ngayong naitanong mo, hindi na. Kasi pinabayaan mo na ako eh. Hindi man ako masyadong pinapansin. Tapos ngayon magtatanong-tanong ka sa akin kung kumusta na ako? Hindi na kita mahal. Huwag naman sanang mangyaring ganyan ha. Kaya dapat palagi niyong tanungin ang inyong mga kaibigan para sila din ay magkaroon ng alam niyo yung tawag nating domino effect. Domino effect. O, diba? Parang chain reaction. Na palagi nating itanong sa ating mga sarili at sa ating mga kaibigan, kumusta ba ang love life ko? Kumusta ang love life mo? Ang masakit kasi na tanong, may love life ka ba? Eh, kung wala, paano na? Diba? O, ngayon ha, kung makakasalukuyang dumadaan sa Pacific Ocean, si Francisco. Kaya siguro may maranasan nating mga manakanakang pag-ulan. Kaya ingat-ingat tayo palagi. Sabagay, alam ko naman, nag-iingat kayo. Kahit hindi kayo pagsabihin, nag-iingat pa rin kayo. Tsaka mas lalo kasi kung sila ang mag-iingat. Di ba? Ganon? At dapat sa pagtulog natin ay wala nang bumababagbag. Bagagabagabagbog. Bumabagabag sa ating mga jam-jamming. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco. OneRadio.net with your Tita! 723.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa ERA.
20: At sinong kulabot, Fesh?
21: Hindi ako.
22: Makinis true.
23: Firmang walat.
24: At parang vatang-vata
25: dahil sa ERA.
26: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
27: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
28: Ako si Salvador. Sa gabi ay
29: si Saldi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
30: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
31: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
32: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
33: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
1: Banggang banggi, Bicolania. Mali nga ho doon pa dyan. O, digdib ako na. Mali futon. Anyway, natatawa ako doon. Meron akong nabasang balita. Isang ali. Ay, ayoko nang ikwento. Natatawa ako eh. Anyway, pipigilan ko yung sarili ko. Isang ali pumunta sa isang salon. Ito, totoo itong nangyari ha, balita ito. Sa mainstream news. Pumasok siya sa isang salon. Tapos, in-explain sa kanya ng salon owner or yung manager ang kanilang mga hair services. Yung pwedeng gawin sa kanyang buhok. So, syempre, nakinig naman siya. Tapos sabi niya, pwede ba ako magparibond? Kasi nagparibond. Alam niyo naman, ilang oras yung pagpaparibond. Hanggang ngayon, hindi pa rin yan nariresolve. Kasi umaabot yata ng 5-8 oras ang pagpaparibond. Ewan ko, wala pa rin yatang nadidiskubre ng kapareraanan para naman mas magiging maiksi ang ganong epekto na parang nakapag-rebound ka na sa maiksing oras. Like for example, an hour. Kasi kung 5 to 8 hours, parang ha? Grabe naman yun. So anyway, ayun na nga si Ateng nakapag-rebound na. Maganda na yung hair niya, di ba? Satisfied siya sa nangyari. Eto lang yung problema. Wala siyang pambayad. So ano pa bang pwedeng gawin nung salon owner o yung manager kundi isuplong siya sa pulis? Gano'n naman talaga dapat ang ginagawa. Kung halimbawa, o parang kumain ka sa restaurant, wala kang pambayad, ay pulis yan. Diba? O meron kang pinagawa sa sarili mo, hindi ka nagbayad, yung buhok mo, hindi, ay nako, pulis din yan. Kaya ayun, nakalaboso si Ateng. Well, ang consolation lang naman doon, oo, nakulong siya, kaya lang ang ganda ng buhok niya. Magpasok doon, ba't ka nakulong dito, ma'am? Kapaparibund. Ay, ang ganda ng buhok mo. Yes, maganda nga ang buhok ko. Ha? Pero yun ang dahilan kung bakit ako nakulong. Aray ko. Minsan kasi maging masaya na lang tayo kung anong meron tayo. O di kaya naman pag iipunan natin yan. Kasi naman, negosyo yan, di ba? O di kaya pwede ka naman siguro makiusap sa salon owner na pwede pa magpariban, kaya lang wala akong pera eh. Pwedeng trabahuhan ko na lang, magwalis-walis ako, maglinis-linis, maglaba ng mga tuwalya. O, di ba? Pwede mo naman kausapin ng maayos, huwag kang magkunwari na may datong ka. Ayan tuloy, ang ganda ng buhok mo pero nasa kulo. I don't wanna laugh. I don't wanna laugh!
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Fighting!
1: Ay, wala na daw talaga. Wala na. Talagang tuluyan ang nagkahiwalay. Etong si Bea Alonso at si Vincent ko. At wala pang nilalabas sa mga official statements kung ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng kanilang hindi pagkatuloy ng pagkasal. Kasi nakakaloka yung ganyan, di ba? Hinintay na't lahat tapos biglang naunsyami. Oh my gosh, huwag naman sanang ganun palagi, no? So second na yan ni Bea. Pag naging pangatlo pa yan... Siya ay isang serial runaway bride. Dahil hindi natutuloy ang kasal eh. Pag sinabing hindi natutuloy, ibig sabihin nag-runaway yung bride. diba? Ito mo naman si Bea. Ang ganda pa naman niya. Actually, nung magkaedad ka, nung edad ko, no? Yung edad niya ngayon, na edad ko noon, diba? Magkamukhang magkamukha kami. Naku, wala kang tulak kabigyan. Para kaming pinagbiyak. Para pinagbiyak. Hello kay Cogs Canyon. At ganun din kay Kevin Bayon Compit, Kenneth Sabando, Marvin Buelva, Barry Bauza, Corang Benbenito, Christian Carillo, at Ruben Cardanio. Ayan, nakikinig sila ngayon. At sana naman, nasa ano sila, Balading Malinaw Albay. Ayan, kung mga gwapo itong mga ito, sana naman ay mag-follow sila sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow din po sa Diyosan ng Kahibangan TikTok page. At syempre, maging tapat sa inyong mga girlfriends. At syempre, kasali yun ah. Kasali yun sa mga requirements. Pag nag-like kayo sa The Tita Pollyanna Show Facebook page or The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at nag-follow din po kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok page, ang requirement dyan, dapat maging tapat kayo sa inyong mga minamahal. Para hindi ako na mamblema sa inyo. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga nais itanong o nais niyong talakayin, mga pangyayari sa buhay ninyo, mga katanungan na hindi niyo masagot. Huwag lang algebra. Mga katanungan sa mga pinansyal na bagay, pero huwag kayong mangutang. Kung ano man po yan, ipadala lamang po ninyo dito sa The Tita Pollyanna Show. Pwede po sa ating text line 0961-447-3923. O di ka naman i-comment po ninyo. Pwede kayong mag-private message sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At gawa natin ang paraan yan. O, may pahabol naman. Si Archie, pahabol ni Archie. Kumusta na raw si Eman? Eman Pacquiao. Aba, malay ko. Tanong nyo kay Jillian Ward. Pero wala na yan, hindi naman yata niya pinurso yung pagliligaw niya kay Jillian Ward dahil si Jillian Ward meron ng karelasyon. Ayaw lang niya ipaalam. Sagin-sagin man. Aw, inda ko si mo, Jillian. Diba? Meron na yung boyfriend. Tapos gumawa lang ng kwento doon sa mga Eman Bacosa na yan. Si Eman naman ay natalo nitong nakaraang linggo. No, kay Rodeline Perez. Kawawa naman. Sana naman ay mabawi niya yun. Pero tuloy-tuloy pa ng kanyang showbiz career. Kaya lang dapat mag-alad siyang mabuti ng mga enunciations niya, tamang paggalaw. Eh, syempre, mag-aartista ka, kailangan cute ka. Hindi katulad ng halimbawa ng iba dyan na anak ng isang artista, tapos biglang gusto rin mag-artista, mag-TV host, eh wala namang kabuhay-buhay, walang ka-apel-apel. Hoy! Raiza, gumising ka, huwag kang paggamit. Sinali talaga. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 9 minutes before 8 o'clock.

0: Bonggang-bonggang-banggi! Welcome sa panghuling oras. Kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. Kumusta po dyan? So mga kapaparibond. Hindi ako makaget over. Ang hirap mag-move on sa kwentong yun. Holding hands na po tayo. Yakap-yakap din kung pwede.
1: Greetings! Greetings! Shout-out! Boulevard!
0: Nandito na tayo sa ating Shout-out Boulevard. Hello, of course, kay Levi Binyas Fernandez. Thank you so much for listening in every night. Ganon din po naman kay Romnick Bilaos. And of course, kay Dandan Al, Nena Palanas Bobbies. Hello. Kay Kuya Eusebio Castillo. Siyempre kay Tita Shirley Sabilia Belier. At kay Cogs Canyon and J.C. Bernal Buena Obra. Good evening to all of you and thank you so much for listening in. At sana po naman naka-follow na ang lahat at pwede ninyo i-share ang ating Facebook page. Bagong-bago pero hitik na hitik na hitik. The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa Diyosan ang Kahibangan TikTok page. But a happy all. Oh, yes! Good evening, kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, dyan po naman sa Barangay Balading. Binabati sila ni Cogs. Hello, James. Dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco. Kumusta na ang karnaval dyan sa Kormidal? Karnaval sa Kormidal. Alam ko yung lugar na yon. Nasa kanto yan. Oh, diba? Kumusta na po kayo dyan? Gusto ko makikarnabal. Lalo-lalo na yung ano. Actually ha, pag sumasakay ako ng Ferris wheel, tili ako ng tili. Hindi ko alam kung bakit. Yun na naman ang gusto kong sakyan. Lalo-lalo na pag huminto dun sa taas. Kaya enjoy po tayo dyan sa karnabal sa Kormidal sa Tabaco City. Of course, kumusta naman po dyan sa Mandulungan Daet kay Dolores Pacao. Binabati din po natin si Kagawa John Bongalon and of course, si Kuya Noel Bongalon. Greet din po natin ang Bongay family dyan po naman sa Binitayan and hello kay Errol. Kumusta ka na, Errol? Shout out po dyan sa Buring to the Bornelia family, lalong-lalong na kina Samantha and Shan from Maricel. Of course, binabati din po naman natin si Kuya Richard Ocan, ang poging taxi driver na palagi nakikinig sa atin dito sa One Radio. Sa Daet pa rin po tayo, binabati natin ang Abilgos family at ang buong Puro Cuatro dyan sa Burabot. Abais family dyan sa Lagon, and of course, to the Sofranos family dyan sa Kamambugan. Shout out din po kina Jersil at Jeric, dyan po naman sa Belen Tui Albay from Hazel Sid. Kumusta naman po si Carlito Borillo, Ferdinand Bore, and Betoy Balana. Ganon din si Nariza Borillo, Cherry Delia Basbasho, and Februtas dyan sa San Lorenzo. Aldrin Cubalias, kumusta na? At syempre kay Mama Paz, dyan po naman sa Kormidal. Dyan po sa Urpao, Diyos Malay Nabanggi, kay Benedict Brizo at sa iyang agum na si Diane, as in ang sa iyang mga aki. Benigno and Shirley Belier and family, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Corazon Bona Obra and family, dyan po sa Basud. And of course, Alma Buave and family sa Puro Cuatro sa Baranghawon. MJB and family sa Malilipot. Diyan po naman sa Daed, Alex Imperial and family. Shout out kay EJ Bukay at kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Kumusta na si Liza Kate? Kaibanan sina Fen Arevalo and Vicky Bonabente. Ganun din si Manay Floor. Kabuli natin yung nag-text sa atin, malamang meron itong pinapabati. Ayan, hello. Ba't nawala? Ah, hindi pala. Ayan. Good evening, Tita Polly. Dito sa Tabaco, paulan-ulan lang. Kaya mainit pa rin. Ang galing mo na talaga magsalita ng Uy, talaga. Thank you so much. Iyo baga, haluin na ako digdi. Grabe man kung di pa ko tatao magtaram. Nin marahayon. Although haluin man ako nawara sa Bicol, pero di ko talaga nalingawan. Listening every night. Thank you so much, ha? Kay Ren. Hello, Ren. As in, bongga da. Talagang bongga ang karnabal sa Cormidal. Dahil nadadaanan daw ni Ren. Kumusta ka na, Ren? Anong ulam ninyo ngayon? Oh. Kung igwapa, tadaan mo ako, Tabi. Char! And of course, dyan po sa Kinale to the Vergara family. Amiga kong magayunon. Diyos malay na banggi po sa Vergara family, most especially kay Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course kay Mami Uping, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Ow. Ayan. Kumusta man po kay Ati V. Bongala dyan sa Rio's Street. Kay Mami Normita Contreras, nangunyan gayod niya umpa dyan sa Tabaco Night Market. Kaibanan ang mga para tuge, para tokwa, as in para pabakal nin rapper. Ayan. Hello kay Tita Chris Barameda. At syempre kay Mami Lani, kay Mami Evelyn, dyan sa Chris Resto Grill sa Tabaco Port area. Kumusta naman po dyan sa Kubo? Most especially to the Vargas family, Tita Eva, Tita Jocelyn Vargas, at kay Kuya William, ganun din po sa Malaga family. Dyan po naman sa Kubo, kay Mame at kay Pape. Good evening din dyan sa aking mga manliligaw sa San Carlos. Ayoko nga sabihin ng name. Hindi ko pa siya sinasagot. What? Taga San Carlos naman ngayon. Dati taga Malilipot. Ngayon San Carlos na mas closer na, diba? Kinilig. Aray. Text lang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga request for your shout-out Boulevard. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Hindi ako tumilin. Bakit pa humana? 17 after 8 o'clock.

Double na shout out. Diyan po naman sa Rapo Rapo Albay. Kumusta na kayo diyan? Arbor, Relia, Yasol, Vanessa. Kumusta po kayo diyan sa Rapo Rapo Albay?

0: 321 Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.
9: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Pataka!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Pataka!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Pataka!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
11: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing
16: refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
22: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
23: The Tita Puliana Show!
24: Yay! Sa oras na alas 8:39... Bonggang banggi mampukiraray sa Indugabons. As in, thank you so much sa tuyang mga new followers sa tuyang Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Kay Arborilia Yasol Vanes at ganun din kay Jason Peña Buban, Cogs Canyon, Arely John Lopez Calisin, Dandan, and of course, si Tita Cherry Borja, and Nena Palanas Bobbies. Thank you so much. Good evening po, pahabol na good evening dyan kay Joseph Bilolo sa Malilipot Albay. Of course, kay Banan Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, No Time Ice Pops, Delis condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, asin po naman sa mga pamilihang bayan region-wide. Kaibana naman po dyan ang mga convenience stores. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kaibana po niya to ang Wanok Chicken Inasal Daet para sa indong mga online orders. Pasya lamang po sa indang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. And of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Of course, para sa mga katindugo niyato na mga magagayon, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Pasyal naman po sa indang Facebook page para sa iba pang mga detalye. Thank you so much, Pink Spa! Hinaot ko man po na natawaan mi kamo, maski diit lamang na kaugmahan sa ngunya na aldaw ng Lunes na nagpapahirumdum sa tuya na Clean Lunes. Bago sana po sa satuyang kapaligiran, kaiba naman po dyan ang satuyang mga harong, as in mga pergola sa mga bakuran natin. kundi pati na rin po sa ating kaisipan. Bukas, araw ng mga chismosa, kaya tara na. Tara na, oh, maghanap na tayo ng chika. At syempre, mulit-muli nating inanyayan ng lahat na i-follow ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ganon din po ang Johnson ng Kahibangan TikTok account. Thank you so much. Hindi naman po sa inyong lingkod, iba ko masyadong magayunin pero mahamutuan. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ng mga katagang. Kung sobra-sobra ang iyong kagandahan. Pahingi naman. Sweet dreams. Hanggang bukas. Sa mulit-muli, bonggang banggi po sa Satuya Gabos.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Wow!

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM. 10. 10.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7 One Radio. Peace FM.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM dot it. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Connected.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: One Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio 99.7 News FM.

0: 99.71 Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, ito po ang Balitang Alas 8, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. UCN naglatag ng bagong programa at pagbabago matapos maging ganap na universidad. Sa Dait Camarines Norte, inilahad ng pamunuan ng University of Camarines Norte o UCN ang mga pangunahing programa at pagbabago kasunod ng opisyal na pag-angat ng dating Camarines Norte State College bilang isang ganap na universidad. Sa isang press conference noong Hunyo 16, sinabi ni UCN President Attorney Ryan L. Esteves na kabilang sa mga prioridad ng universidad ang pagbubukas ng mga bagong kurso, pagpapalawak ng mga programang akademiko, modernisasyon at ng pasilidad, at pagpapalakas ng pananaliksik at international partnerships. Ayon sa pamunuan, inaasahan din ng dagdag na pondo para sa mas makabagong kagamitan sa laboratorio, karagdagang scholarships, pagkuha ng mas maraming kwalipikadong guro at pagpapalawak ng akses sa dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral sa Camarines Norte at buong Bicol Region. Binigyang diin naman ng opisyal na dumaan sa masusing proseso ang conversion ng CNSC tungo sa pagiging universidad upang matiyak na pagpapanatili ng mataas na kalidad ng edukasyon, kasama rin ang mga susunod na hakbang ang pagbuo ng bagong university code, university logo at university hymn habang hinihintay ang final na ratifikasyon ng implementing rules and regulations ng Republic Act number 11399. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee. Ako ang inyong tagapaghatid balita, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.